0: Rádio Moçambique, Tete.
1: John Vera, conselho, como é que eu vou mawa o segulareiro, indi Rádio Moçambique, minete, o Lutz, o Gramo, no Momzinho, o Atete, quando eu amba, o Lutz, a programa, o Atum, Chinhanja, pano, pa, o Airesi, ya, contima, quando, ya, Rádio Moçambique. Posso dar para te ver em de canizam, tibirikizim, tibo, bambuio, pancanizam, tibirikizim. Tibuiratu ndi makalata ja azmini ma tibemba kulonjira na urukoda nzatu matukubanji nanga tsekulano kudi mariamba motani ndipo ndawi yatu ikamati sisukuloko nkani za mchinyanja pambuyo pankani za mchinyanja tizabwira ndi pabwalo Pase vino kuloko ndi nkani za mchipirikizi ndipo pambuyo pa nkani za mchipirikizi tidzatsakule ndithu malani yathu kuchezerana ndi Omvera. Ndipo nthawi yathu ikamadzati 8 o'clock ndi nkani za mchinyanja. Pambuyo pa nkanitu za mchinyanja tidzabwera ndi nyimbo za makedzana. Muna semo karendi na ifiru mtidao, ndibu amini ya kongulira kunchini kundi Bartolomeo Paketi. Pawiru watu kuti kupembana kundido mbeta kuti musati siru kaya ilisakane tibirikizane mulendo umeneo mkulu za watu mchinyanja. Sikulano anzatu mariamba motani. Nangalero kudindi kwa jamotani wanungo. Kwa jamunja kutitamange. Titagatitagati kutijone kutitipa nkibwanji. Matuka banjo kundidombera nanga. Mawano ni banji sekulano anzati ulirimotani. Lelo loweruka. Makonzeka kuti mupange zotani kodi anzatu mutsiku lalero. Osiriwa pene nipa nkani za mchipirikizi.

Kugamba kumarero aura iwe mamona ngangari zintu za vora bali bojitira mwinaro nangari pangumani basi rumu ngangu ndirula ulendo basi ntolo senze hodie tabwira kudzasiya nawiya tu 2 minutes to six posidavari ketubwira ndinkani za mchinyanja wambuyo bankani za mchinyanja tikupatsira ninditu mautenga amene ndilina muno munyumba youlutsira mawu ya radio Mosambiki iyetu tikatero nkudzabwera ndi pabwalo ndipo pasipeni kuloko ndi nkhani ndithu za mchipirikizi pambuyo pankhani za mchipirikizi iyayi ndife ndi yomvera ndi inu musasunthe iyayi kalani ndithu pe pamenepo